papasaintu kasa kuhienta o kohle wala ku tau tate gotla kuhienta arawo faku ko wale hi teens a awote ko hito tsine ya kale kuhienta arawo faku kasa niti wala ku ko wale hi horno rakes a awote ko o te se haise enterprise hintu kats aku hienta o kohne walaku tau tate kot aku hienta ara wafaku ko wal hi thaits a awote kong. Hinto tine ya kalaku hienta ara wafaku kasani te walaku ko wal hi horano a awote kong. Ya tinte o kong hai se ka ke intu ka sa ku hienta o kong le wala ku tau ta te kot la ku hienta ara wo faku ko wale hi lat es a awote kong. Hinto tine ya kala ku hienta ara wo faku kasani te wala ku ko wale hi horno le es a awote kong. Sisi kong hai se tek etelen intu ka sa ku hienta o kong le wala ku tau tate kot la kuhienta ara wafaku ele kuhi lat es a awote kong. Hito tine ya kala kuhienta ara wafaku kasani te wala ku ko wale hi horano es a awote kong. A chau tina kona a te haise sa pak e hitu kats a kuhienta o kong le wala ku ko wale hi teens a awote kong. Hito tsin kuhienta kasani te wala ku ko wale hi horno tsa thai tsa awote kong. So pako hitu kats a kuhienta o kong le wala ku ko wale hi thai tsa awote kong. Hito tsine ya kala kuhienta ya so wala ku ko wale hi lahtin tsa awote kong. Fits a kong hitu kats a kuhienta ya so wala ku tau tate kot la kuhienta ara wafaku ele kuhi ra ke tsa awote kong. Hito tsine kuhienta kasani te wala ku ya kala kuhienta ara wafaku ko wale hi lafoton tsa awote kong. Sa kong len hai se tulit a hitu kasa kuhienta o kong le wala ku tawe kuhienta ya totinte so rahu tiku awa rawo faku ele kuhi lat es a awote kong. Hito tsine ya kala kuhienta arawo faku oa kohne wala ku ya haise so wa rahu tiku ko wale hi tiins a awote kong. Ratali koi tu kasa kuhienta o kohne wala ku tawa kuhienta ya te lewa ku ele kuhi lat es a awote kong. Hito tsine kuhienta ya te lewa ku ele kuhi ko wale hi lat es a awote kong. Te lini tu kasa kuhienta o kohne wala ku tau tate kot la kuhienta ara wafaku ni tse ele kuhi tsa thai tsa awote kong. Hito tsine ya kala kuhienta ara wafaku ko a kohne wala ku ko wale hi tiin tsa awote kong. Ka pa mehi tu kasa kuhienta o kohne wala ku ya warahu itiku ko wale hi lat es a awote kong. Hito tsine kuhienta o kohne wala ku ya kala kuhienta ya rahu itiku ko wale hi ra kes a awote kong. Ta ta kong hai se shikashi hitu kats a kuhienta ya te lega ku ni tse le kuhi tsa thai tsa awote kong. Hito tsine kuhienta ya te lega ku ko wale hi lat es a awote kong. Arke kong hitu kats a kuhienta dur owa ya te lega ku ni tse le kuhi lahtin tsa awote kong. Haku hito tsine kuhienta ya te lega ku
kouvelhi laat etsä avuutti kohon.

Kapitiakitsuala yung aksok tumiutak. Tusabu sisi keo bikunit nunakakaktut nalaw tatigun. Imgiyo hingi tuhak nakluaktut.